Tanya apa ya macau abah ku bau ga tunta ga tinggi paduang bang apa ita dua di cugi wai dah salai raja satu ang atu ang ga so gala atas badilang da uliah pumpuang urang tang ya mati madaya. Siapa kita ukainya masuk.